gbogbo ibi ti e ti n lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo friday jimo loyin ojo pataki pataki ojo logo na loni to je ojo kerinla adajo ojo pe ada ososu ko oni gangan la side ipade agbara nla today is 14/08/2026 and lo gbadua bi the prayer of if bi iwo olohun ba le fun mi ni omo bi iwo olohun ba le fun mi ni oko mo ti fe de church eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe oni to je ojo iside ipade ipade agbara ta tin kigbe lokan ojo kan gbogbo eyin omo olohun te ti de comfort life ri boya o wa nbe tele ni won le oku nbe ni o le ra re ku nbe ni o wa nbe presently ni o gbogbo iwa pata to ti de be yen ri emi olohun ni ko wa damage mu wakati kan ati ogbon iseju pere Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite Wema Bank Temidire Market Gbagi titun ni ilu Ibadan inu church wa titun odun ohun ipari e o won pari e won pari e osu kejo yo gbodo lo ko to do osu kejo odun ti nbo Olorun se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi laye mi in ta nbo wa se laaro eni lagbara eni to laye atohun a pe ni covenant prayer adua majemu in a new auditorium and Olorun oba ngbo o ni gbagbe isele yi ti Jesu o fi de e ma bo bi pepe kin ti e to so nkan kan e ma bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti Olorun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyoko kan gbogbo se nje ti Olorun mo gbe nbe lana ma tun gbe iwe loni na gbogbo se nje ti Olorun so ka to se nkan kan e ma bo eyin wo le fe bo Olorun dowo po laaro abe ti ba dowo po to notice pe o bere si se o daada e wa do bale nbi pepe e jajo yen e jajo dupe lowo e mami ekunle daddy eyin e do bale o gbaju iseju kan lo engineer e jajo pastor Mrs. Temitayo Odekunle ekunle

0: ki be ni baba mi mo dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi mo dupe ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan bi owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ. So gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati bo mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio e wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi te ba ti nbo mi hallelujah mesan leke wa kan ke se ri nti won pe ni ran lowo ju bo se ro lo Jesu ni je ran lowo no wonder lo fi so pe lowo lowo iran lowo ni igba iponju so gbogbo bi te ba ti nbo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so gba ti o by the 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa gba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se ti n ba pari ma lo gbogbo eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere ni 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere ni 9 emi o ni kunu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyan eta ba se moju so aba mo lo a fe wa da maje mu ni oda so le fo ke kajo hallelujah mesan somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyin omo olohun e mu omi yin e mu dani se mo pe 6 la bere la re adua ta mo gba ni 6:30 omi number 5 o ni se pelu ore ofe o tun nbo ninu service la re lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bottle water kan dani mu omi re dani omi na wa church o but sam omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti na a jo gbadua po ni one and a half hour ni 6 to 7:30 bayi elekeji bo si se pe elekeji lo fe wa iyen ago mesan bo si se eleketa lo fe wa iyan bere ni ago mejila se ago kan abo bo ba si pe ala ago meta na ni ti o fi di ola di ago mefa e je so pe ti e di 7 ni ola marathon prayer ni bo ti e ki se dandan mo duro to ba ti pari eyo kan one and a half hour mo lo and interfere se la ro iya to gedegede nbi o ba duro si mo sun mo be o e wa gbo nkan mi ni wasu kankan la ro ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo olohun gba to ba to wa di inu service loni a to mo so siwaju ati siwaju si kini kon sele olohun ba ngbo and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live missionary le mi olohun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani ambo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo testimony adu ori oke si oni be mi olohun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan bi dile si omi yen si n ba ti gbe ogba won testimony ran lowo itan wa ja omi yen mu wa wa fi owo mi gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se n ba lo yi eyin omo olohun sunday ni o je only communion service sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service ti n bo yi mo fe le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion lati iwo road e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojije nbi garage yen and meji ni ma fun awon eniyan bi emi olorun se so only communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church
1: oruko mi ni adeola ogo mi de atanda ola mi do
0: Ọlọ́run mi dokun, ẹ tó ń jókòó mi.
1: Olorun alaye mo dupe lowo Olorun to wa ninu ijo ti ko kuro oba to po aidibaja isu aile pin ikin Olorun to po nipa ti agbara owo kembere bija balogun nile balogun lode oba to nsaju ogun lalo to nsaju ogun labo kini won eya juda oba to du yom yom ninu wole ode kule epa mo dupe mo
2: won lo ba to ndu yom yom nu yi yom yom
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ka wa 77 ka lobi
2: ki lobi
1: ka
2: ka
1: ni si aruji 1000 ni mo di sha mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole ri se bi mama lo nse birthday ti a n ba won yo next month ni birthday ti e na which is tomorrow o de bere nkan to fe mo ni ti ba ti sile kon e kon fe mo si gbogbo yo ku o ba ni oke bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye ni ka ni mo sha
2: pe ka won la won ki pe pe ka la won fe e je n bere ki lo fe gan si da je so lu wa
1: bi mo se wa daye mi mo sa tenu mo mo sa gba adura e leyin igba ti mo gba kan se gba ta se ton mo yi ko mo ba lo so bi mo se dele mi wa laaro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en to mo wa n gbe mi o ti to bi 3 months ti o fi okada wa gbe mo o ma n dun bo mo kan wo njo yen pe nkan to lohun fe se ko se fun so bi mo se wa di last week nigba ta se holy communion service so only on ku mi kan ati kekere unlike ajo
2: egi
1: so won wa sha ni awon fe ra pa won wa ni to ba mo eni to je dealer ko sha ba mi jere mo sha ba won make inquiry to my surprise won sha send gbogbo orisirisi moto won ah won so pe meji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like say abi awon de like eh big daddy mo wa ni ase ka meji le fe ra won ni eh o da be mo ba ni okay to for the story short ya ngba kan sha ma san owo kan se san owo meji
2: won san owo ka meji
1: so any e wa ni ka send details tan wa fi se iwe moto mo wa ni won ni ka send details e won se send details ti won a sha send e no ba won ni ikeji nko no ba ni send details e
2: won ni send ti
1: send details di ba ni se nkan to fe se ko ma je ni e duro pe awon ti san owo ah o ba de send mo sha won pe ah
2: I'm going to send it. E je mo ye awon to le se ami orun yonde fun mo to yi re e ke ka mi da sida ki se gba te yan ba to ra ko to ni awon ti o ra nkan fun o ti won bi se birthday re ka awon bi se birthday mama yi lai na ti sin bai ki emi mi mo ko yonde
1: o bi mo sa se pe won ni e mo wa ni a sa te ra yi si pe play number ati awon won ni se gbogbo
2: e se gbogbo e je mo ye
1: so won sa ti se so nisin nkan ti mo wa ni pe e ba mi gbadura fun mi
2: gbadura fe ni
1: mi gbadura fun tori ati kekere na lati para wa be yin so o wa fe ro awon eyan pe olorun gbe nbi o olorun gbe gbogbo awon eyan to ti wa bi ti nipa se mi mi le salaye but o awon kan wa takora wa jo secretly apera wa ni kingdom announcer of Christ anything that has to do with this ministry la man dawo fun
2: le mo dawo fun
1: anything that has to anything ko de wa simbi ko wa sigba ti mo le pe won bayi bi elu ma so pe ye bayi a de o ya fi se nipase be yen orisirisi gan lo nse si won to di pe elomi ba gbohun papa mi to ba wa gan awa ni ah wo baba mi ti de baba mi ti de wa so gbe won dojo yi ani mo ti wa lori online bayi so mo dupe olorun
2: ebi yi dupe na we e ti ju yi bo se diju to si ami ka re jade. Mi ba di da ko nkan re ti e ba se nto ope ipe oko mi jade.
0: Ago mefa.
2: Amen.
0: Alakoko pari.
2: Sit down.

0: nice. So Bobby tell about him for me. Catoman Bonu church. Very large. Oribori yeni o. Agome fight daji. Agome fa. So but you by the 7:30. Allah ko pari. Adu ele keji o bere ni ago mesan. To ba se yen lo fe wa but you by the 10:30 yen na pari. Enikan ni se tin ba pari ma mo lo mo lo. Gbogbo eyan omo Olorun asiko to ba convenient fun imi o tun bere ni 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere ni 9 emi o ni ku nu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so aba mo lo a fe wa da majemu ni lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere toto olorun ojiji nbi garage yen
1: oruko mi ni Mustafa Omowumi omo ijo yin lori afefe ni mi baba mi olorun pe ojo ni loju ni gogo ona lo ngba ni fi ya mi lenu nitori ni osu keji odun to lo mo dara po mo ipe yi pelu opolopo gbesi
2: gbesi
1: e ni bani
2: otelo
1: only 5 million. Sheta, fi ota mi je. Oro yin sa di ronu. Mo wa ni aburo mi kan omo iya mi, omo to da ni. Omo dada o nbe ninu ijo yi bayi. Omo e lo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba ni odekule papa mu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program. Mo wa bere si ni gbo program. Nigba to di lo so pe jodun to lo o mu mi wa aye ko le ni je.
2: E meje.
1: Ni daddy. Nigba ti won pe ore majemu ore abesi mo sare jade 5000 le nigba to tu do
2: e won gbese ti ton san
1: mo sa un wa bo ba sa ti ore majemu bi ri pe owo ti baba ba pe kini pe mo n jade fi le ko bi mo se fi le ti mo n dele olorun pe yin ya mi lenu instant si yen je nigba to wa di ap odun yi mo se ri pe olorun di omi loju lona ti te lero aye mi ba yira
2: aye yin yira
1: ni daji olorun wa kese moto mo wa yin bebe
2: mo si gbon be se yin ko
1: olorun ti san
2: e ti san gbogbo e
1: ti san lona ra lona
2: e ba tun pe moto wa o tun wa joko pada ta lo da bi re iwo lo ba won oba
3: Council.

0: nkankan nibi to joko si yen
1: ni
0: yan kan joko le ko si tun dide pada
2: elubate
0: o se bari ko tun wa joko pada ke lo fe ko se fun omo mo over 5 million debt council won la won san gugu e won tun wa ra moto titun e gba owo
2: e ra trailer
1: lonyeti lero lolorun
0: se moto yin re e wo ewo moto mama yen won tun se garage gan fun waju ta le dogbon six lona ted
1: lonyeti lero ara la nitori pa si won go program ni laaro laaro en to je babo me won program o lo ngo lemi ni mo mo si mo nri ni program si ngo loju
0: ile nta gan
1: orai monta elubo si ra koro ka ju
0: elubo ati arere apo ka koro ka su se na le bi ra moto
1: nto lohun ti se fun
0: na wo e bayi wa la ofun si ami ni ki se owo e o tu oje mama yi lati wa be era trailer

0: nice gbogbo eyan omo olohun wa gbo ntimo ve so in ta ve se laaro iya to gidigidi and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for life mission emi olohun ni ka kojo gbogbo eyan omo olohun emu omi emu Daniel 76 la bere laaro ike adua ta mo gba ni 6:30 omi number 5 o ni se pelu ori ofe o tun bo ninu service laaro yi lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mo bo tu water kan dani mu omi re dani gbogbo eyin te ba omi na wa n church o but samu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti na a jo gbadua po ni si omi yen ti n ba ti gbe gbogbo awon testimony ran lowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo nbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se n ba lo yi eyin omo olohun sunday ni o je only communion service sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service ti n boy mo le le so pa aseru e ri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and gbogbo eyin te wa ni uk lagbara olohun to ba di tuesday on the 18th yen ni pe next week tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba wo ni odekun li e perfect lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no tin owo mi je nfowo mi kan mo re 081 6037 34 43 e gbo number yin I ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba yin flyer 081 6037 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o
1: oko mi ni Mustafa Adejoke mommy mi lo ma wa si bibi yi to ma ti wa nbo lati 77 shop mi no ma ya si o ma je omi atoro wa mi no ma mu
2: pe e mu nbe ni ati wo lokun lati n wo re nu
1: da to di match emi na tele won de gba ti mo denu gate yen mo so fun olohun mo ni wo olohun emi na fe ni ready to wear factory
2: ready to wear factory
1: o ti ma produce aso small shop ni mo nlo gba to wa di 77 match yen ni mo wa o se di april the middle of march to fun wa leje shop mi o to bi times four shop mi so awon ni to wa nbe wa mu ba baba to wa ni be wa ni se mo ni interest mo ni mo ni interest ti mo se gba ni
2: e gba shop mo
1: be ni mo wa gba mo the first one yen mo fi show office mi ibe lati man park oja so the second one yen ti mo gba yen be wa ni factory ni a man produce ready to wear ni o sales a man ko si bita ken send e lo so
2: olowo lojo yi olowo re e wo lowo
1: so olohun safaye gba mi emi na gba awon eyan ton ba mi sise to so wa di
2: e lo mo se oju bi melo yo se ti okiki ah e je wo video olowo mo lo mo yi
1: wa di me ah ah mo wa 77 me
2: wo vision this is a vision so won ran so e wa ko lo si awon ilu
1: ikise mi ti de Canada o ti de UK o ti de America o ti de France o ti de Ghana o ti de Australia and concern de ko lo so Australia leni
2: no ni the fight in the lion is not in the size of the lion emba boju diru sister mi lo ni akinkele lo wo mo sare ki from this place to Australia to Canada to United Kingdom to Germany iwo awon ta nwa ni awon tin ba wa ba dollar jere because awon na tin ri kan produce lo so tin je dollar da naira mule gogo yin o dide lati se nkan ta ba ti se nkan bi dollar o se mo da naira ni e gadi bayi mo oju mi na ni o se ti okiki yin o fi kan
0: mama
2: mo so odomode olowo
1: ta to wa di me mo wa 77 me as a parish program gosh yen po gan emi ati mommy mi enikan wa te bata mommy mi so won olohun fe pada seyin lo mu bata yen mu ni gba ma e ma lo mu ma ba yin ra yin mo wa bo sita nbe mu ni wo olohun moto e ti gbon bi temi na ma join ni won emi na ma back temi na si di be yen mo wa lo si di be be ni mo gba bus sta
2: e gba be
1: ibi ti mommy na ma park mo temi na si lele ti mo se wa di oja gbagi mo ra bata mi fun won so won se mo sa pe e ma binu ero to po ni to se wa di June olohun se moto fun mi
2: ifa go mi o ti mu mi. na wọ́n báyìí angẹ́lì onímọ́tò lọ wá lónìí kí sí owó ẹ̀ kó tó ọjà ẹ kígbe bàbá báyìí ètèmi náà ṣe ṣídà mama mo sọrọ mọ gbọ sáwọn ẹbí àṣẹwò náà ló tún mọ bá rìn sáwọn ẹbí onímùkúmù náà lẹsùn jọ máa lọ ẹ wòlú àwọn ọmọ ti wà rí àwọn tí wọn ní bíṣẹ tí wọn mọ tí wọn ń ṣe láyé àwọn ọmọ tí ń já sàmù ẹgbẹ elépè àárín di òru ẹ lọ nira ọhún èyí oúnjẹ ẹ mọ sí èyí nǹkan ẹ mọ òwúlò fún èbó tó sọọtì fúnjọba pàwọdà. Anybody who knows what they say, oh, simple, change your way. Or just about it, change your way. Change your church. If your church never change, change your church. Man, walk a man to God. I want to go back.
1: But all I did, 7 7 8
2: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8